valechene mipunu ndintupo masikati ndintupo nevusiku ndomubikila mukati mundi zvinile mavati mozvidhanila zibati mozvisungilila pasi ndomunginilila nhasi ndimitando konga ndazula mundili ndimitakwa dzemukololo vashazane makakwa vizvibuyela kushule mhani takwa mundi zvinile.